0: 예배 두구 뭐뭐시 김바시
1: 생리 광도 센터부터니 고지토 파세 까마지용의 망빈 초의 코르게 뉴슈 유구 되버시 그베 텐좀 니주슈부티시
0: 샴라 모티 선결권도 근종 레젠 계제된 저의 제자 시에 낭첸 키 낭던 카나바 고지토 파사 총계 청관추 수 름수르지링키 총미 초와 도나 진바 시크베 텐좀시 니주슈이
1: Penjong Laza Chengguan Chu, Jiangsu Lamjin Ki, Changwe Lamjam Tu, Ngo Tingting Ki, Lamzuru Jilin Si, Chongmi, Togang Chu Tu Cha Yu. Junxing Ki Londab Jebata, Mido Rabdu Xebe Jilin Ti Nang, Gengguo Kaxia Ki, Junxing Ki Siji Po Tu, Jinju Minju Chibata, Chukuzo Tangjin Tu, Zichuru Ruxin Tu. Logik Lakzam Kong, Tegara Tadung, Zogjun Keni Ji Kengbata, Zangyi Mangbu Jebe, Sadung Si, Yinba Su Longor Yang, Charmi Zib Sikshi. Mwenche, Chiri Gugab, ngay bar tu lumbu te gyu gui bie kuryu zu xin qi la lang kor jok zayang mi ji ta gor ki chung mi tin su qi xin xie batang. Sa dong ti tu yun rin bu pie ju dang mi bie rim xin ke ni bong sa ra kyu ni mang cu cu ro sam cha ra qin bu chung yab zi. Mang cu ki sam cha ni cha ju bie wei gui shu yin la za chong gir du gan tang chong gir chong si zu zun qi ki ju zhang yu yang ki sa gui bar kong shu chung wei ji. nga zui sanay sato du dekshib tingma cheba ju koryu ki netun ngose tuyepa ma se ni gor ki kujung nyingba ra langkor joksa gwenbe netun sido chung. Tengwe kujung nyingba zhungkab tuyzaan mangburo langkor mebe langkor joksa netun la samlutang midu taja tuyzaan changma ra langkor yuebe langkor kangchung du joba di gyundin sido gyurhyo jeshe. Namchang di jilu nido yami nishu zibshi lujin da chukba ra erdun chigo chukba tang minga ra chubje zogu tang langkor joksa alay likchub si ne jugdu netun kurim tebe ngang. Bishin yubshi. Nga zui koryu ki netun takju che kwa pamasi tatung mangcho ki goy kuk ngoy la yang dun kwe. Nye gor ki chungmi mangche wa ni gen gwen hinbe samjara dulin chi ka changme chamjam chi za tang gor xie chapsa si goy be rewa dun ki tuk. Terdin jilin tere tangjin chungu si che nga chargo che pamasi tatung lujung yo che tang chi be ruzi kuy yang guji che di miza changmar kowe di gui ki chusin ling si chunbashi. Ji namchang ki kengu wa zhexi lawang ki xiebshi. Tsamde li dui pyoge longcheng ki sengjur gwen dui gwenchong xiebe li zhen na chaji xiebe na dui changwa nidru xiu xin biyin. Li zhen di zomzhi kengu nima tsirin la tang xiebshi zhe qinggui nanggi ni nima tsirin la tang pusan zhamdi la nixi. Lengye xiu ni jiago le.
2: Tanda ni bi jing ki chuzi gugu da da zhi.
3: Gama nge sengjur.
4: Xiamla, dozi zi gyan ne, gama ngay zin ju xiu yin. Zijin shuji Xi Jinping ge ganga dara, Zhongguan Zhongyang Qibzi ju di yunlai yun, ji zi jiyab khan ki zi nuan li chang ki, zi yu chao ka ki gyan gu lo dun ki nai chi di, jen da gyebe zi nishu dun nian ki chi zho, pen zhong ji chong zong, ji chong chong de ki ri rui ki nai zi po gui to pep ne, nian zi kui jab le dun la zub zi na wama si, nian zi ru jo min na tang, nai zi po gui ki mang zo la si wa shi. Ji zi nishu dun nian ki nga zho, ji chong ri rui nui cei ru jo gui na bu yi zan ju ru yong zha cung bu ting tang bu cua ba shi. Yong zha cung tu cua yu to, teri yu min na yong ji, nui zi chui ji lam du xio rui di bu ru, nga a tam ni nyang yin shu ba shi. Dong zi ra zam xie ba shi na, jin da jiebe cei nishu du nian ji nga chui qi zui jiebe pa ra, ri su ru chong zui chung min ni jia ba tang, lep xir xie ba ju, mi sum ji lam du xio ba tang, mi ngab jie ngab ju ngab jie zha wa xie ba tang, ti chui mi ni ji chu ju qi jie wa yin ba shi. Di zhong tu ri ru ji nui zi tuan ji, chua ka ki ru jub qing gen ji, gan zhu ru che zhub tang, se mu ti rang la ru jub le tuan bai ni, cu wei ku qi che tu nui zi po gu du orwa tang, che le ru jub bong ga tang, ji zu li ri ka ki tu zui tam zin ji, che jian nyur si le tuan hu da zhub xin yu. Ji zi ni shi tuan nian ji nga zhu, zhong yang nian nang wei ki si gun so ka tang bu, ji chong chong de dun zhu ru tang, ngun so lung bi qi yu tu, tang lang bu cui, tuan ju ru ru ri ji, ki se ngun so re zhi xin nui zi po bie mang zo la kang jo zhu jiru bie zun xi xin yu. La si ne ki se ngun so nui zi po gui tu or wei le tuan yang tui zi tu bie xin yu. Ji zi ni shi tuan nin, zhong gu jiang lam ju ju ji bie ru jiu bing la ru ga ki che tu le tuan ma zhi su tang, zhi xie zang xie de tang nyum zhi xie de xiu lam nyur xiang tang, mi cui jiu re zhi zang xie so la zhi xie tui do du zhu jiu ngay lian xie bishi. Nui zi tuan ji, rim ga jiang zhang ma bie cu bie ku tang sin bie nye xie, Siri, Tungju, Chekui Mingu So, Kisei Ngun So, Chetu, Nuzi Poku Do Orwa Shi. Letinba Tang, Tanglamba Cui, Ngun So Wan Zhen Tang, Zangshir Guanjim So La, Tandum Nimbu Che Ne, Nuzi Poku Mangzo Ki, Xizai Cua, Ngun Lang Gingsung Xie Bashi. Penchong Mian Sun Shujub Jijib Ruga Ki, Langkoro Dunji Tiong Tang, Mian Sun Shujub Ba, Xibji Chongyi,

이다 또 가부 치즈민 두게 시주 그 라견이 또 치에서 그 치신 디냥도 상파 구시티 미신러 주게 치가 오시 두냥 치매바 구시어 기랑게 숨부다 팔리디 또 가부도러 저양 하장 상부도나 티더비 발리 심부타 메지디 산요 화마히 시주 진다기 팔리디 용식 주시 용무디 코위 지르산 개창아 제지 뉴비 시준 참 요러 세 루스나 부교쇼 시즈망 참 루그 시주부타 야다기 중불매바 규기 루스나 부디리 조회 세는 주뇨 아유 돈지매바 객체시로 시주부타 야 요지부지 창안 교쇼 지주 참 다기 중불 기 도부인자 세 강립 객체시로 시주 그 도시에 카양에서 위치부터 진다티 체리 증명나서기 민부체디 랑기 감요러 체나디타디키쇼지 파참미바구 원경 튼탐바 체리세는 지경 직수미비 수조 동바치미 진다기 세는 닌숨유크기 다그중부르 서탕 통시 파미도구와타 양크 랑기요러 차시교쇼 지주부탄지 다그중부르 차디 면서코네 쇠베인시 下朝前提德部科技新牛名义时提林科技学习时期巨母拉娘的设计大个中部卡国技科技大个中部进大个人给送不定设计新都新不多解决团坦白进大体现了新不提大个名义部个科技政治浪浪土当时全部多年没办 提德部内阁部科技了朝鲜特下西穷的养路一层把给索娘 进大个一块了 色通听这里出去去为QG日应用细节吧可金大体现色入据点不提的不二篇可为米格龙去了呀托巴马哥细节金大体提里你KG七八他在南美巴抗议细节金大个中部金大个真奇可为亚测水平细节吧那金大体又是了苏西南天呢 新这阿姆的家属民别抗拒你是最急绝吧那快点提醒都是为切不当着我所军警给鱼都给我提醒起起给新这阿姆呢乐子忙不停这句话气呢写这边今天给提你大给空气要最大了新这阿姆就会够了 面那儿日子该上看他周期该上切怎么路解决的切不行写去听大家看破我奇迹都当马为此呢大家准备过我脚脚他看脚脚切行色东帮你这边催的钱杨请大提给坑起提大年突然面把抗议些肉写我不运动给拉给随从呢大家准备过些看大家脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚
气进到给拉娘的阿拉鼻子领口给打了追荡切的面板阿拉鼻子看不贴捏大写的找不求呢打了送儿去写去打个中部进到给写着戳我心都上不多的可我你落去查你怎么卡卡别阿拉应别是痛高兴写去金大给阿扎的呢鼻子看写的提来拉被阿扎去了啥没事解决不他大给中部去给我请了点呢大给痛处解决母拉娘呢阿扎同为吃给钱吧呢金大给讲去七零是门前堂接阿扎同归去提母大给中部阿扎鼻子你不晓得给归去提呢归人气是当离归他他热度是为能够堂接今大期三张图没把鬼把戏给别接了那样年不当期我对咱们都给没去往前今大期抽为那么堂接给几千元谢绝门呢可大期今别打过去可让给到了年龄准三十几千年希望给三堂动物几对龙子就给去往马赛提出新别阿拉宁点贴对子的不虽然在玩突击念了样
Kowe nyo chi ki tongwa cui mi chie chakwe, gyur ki gongpu, gyu lamdi jinta ki tu zhu shi ke mi chung yun hiyan, nyan zha nam ke zhugdar chakwe, mi chin ki debu, kirmi da zha war gab gyun cik zhu shi nang du mo chi so, si ju. Kwe tamdi tuyab ta, jinta ni gui chi chin shio ni mi bar, lo mang pu na, da ki mi nam le mu gui ta, chua bu chor. Gya gya kuna chi, tu yun shing pu na, si ki tui ki chi we purub chi gya chi ma chum. Dāgī kīmtū yōmīnām gīchūnī kī pūbī gīwū sūnzhī shīgīnyā kōwī jūgā gī cūdī kādī jōg tūgī jīyā mā chūng. Tāna kī yāngbār kīlā kōwī tāngyām tū sādūng gī chāwā ngāy lā chūbār jī. Tī yīnī sū ngī nī kīmsāng jīgdū jīdī nām yā chēwār mī jīdō, xī chūn cām. Rāng kī yōbū nām lā tāng kī mīngbū chēbī cērī sēnā tī dā ngāy sū jīgshūng gui bī gā tāng tō tādīn kūnyī nyam tū sādūng gī chāwā mōmār jūg jīn xīm ngā rū jū chī wē sērī cīm ngī chēbī jī lā chūng kāng nāng tū nē bū gī chāng rā tōng xīn yī wōng shū nū mā nām kī gāng chū lū xie zī wē nyam yū lā dā xīn ngū chī pār mī tū chēbī nī gā rab tū xī Tui di nian song, jinda ki koi kimdu su ni rangi bunchi ta yirmi ki se gui toba mi ba jar xin, cham zi giang bi koi ya ga gui yi ci ma chung. Ti dar mi lu chu cha ni ki jing le, nian dar se dung long ju ko ni tui da war che bi zo gi jing giang ba chung. Ti nian jinda di zhong song wa na, xiong se ni kui kar wang, si bi si chi gup, da ki jung bi mi lu mang shib. Gawa che ne sakpe gyuno namkyang, te nyamdo shung shi song ar di, tui ti ne song, dagi jungbu chak di yongsu che xin, nyamta jangbu ne su kya we, chodob gyu tuyen du, reng yu gyu ne, mi yu jim gyu tu. Wengyang dem ma lik bishi le, lambar tu, ko gwen cha ki song je, chak zang tu chi ne, dobu mi yu na mi bata. Chak buyong ki, ko le, kyu so gu tuyen bu chung na, nyu war, lu rin ki shio, ti mi na kyu su gyu yin. Si juba na, dagi jungbu ngunga ti di tu, da ni bu yi nyangma yang to yu mebe, nye lung jangbu gyu du song we, gyu ngu yu ni ka la yu, ta ji kuo wu kien cui la du yu be, ji chi kien cui xin. Si juba, cha bu si ki gi zhi xiang di, kui chu ni bu che ba ta chi ji du, ci so lu rin gui be zen ga ta. Wen giang kwa bie lu ding tu, ngu yu le xia ji me de, tar kuo nga mo le gyun di sa tar ju. Kho rītab shī nā, jō wā tāng, tē gār jū lām kī wē, lām shū jū bā nām kī kho lā sē nō chā jī nē, chī gā lē gā bā tāng jī. Nē chū nām, dā lā mē chū wā nā, dā kī rīng tūp kī chūng bū chū wā rā sōng shī, kho nī bā tāng, tē mā rā gā bā tū khū nē, rīng kīng tū, jī bā rā gāng. Kong shū lū yū nām tā bēng gā bā nī lām tū sū kī mā chū wā, nē lū bū jīng tū shā bā dā kī lēng shīng, nī sī gāng shīng tū chī. Ta zi daa ki kimdu, wang bu yi lai nyang bi chung bu nga sam yu ba tam chi daa ki gyong gui bicha. Wen giang gie bu ga chui mo chung na, ko wu lo zho ma pui bi chi dar chi lu, gie bu ga chi zi du su, si ju. Ha li fi, daa ki lu yu ta, daa ki chung bu nga dam gyu nam sen bi chi la xie ge chen bu xio ni. Ha ha ha, wei, ma wang nyu wei gi wu, kyu gi xie ba di, kyu ni ka cha mi gui bi gi wu xin yin ba, daa ki xin. Ta ni kyu chong ki ti dui bi gi wu mu chi bi, cho dom ni la, yu xian du song xi, ji ga pa mi, ko tau rin du ju. Da chong ki chen bu bak da ni, yu kya di gen kam sa chou gun tu kiam kiam bi tar. Halifamu si tam surbi le dee zhung song ni, ge bu sabu chi le pibi ne cui ko dui chung ti, da ni reng yu bagdar chi lo. Wen giang da ge zhung bu ngaga nga chi su dee zhung song ni, kim chang dong sim par nang. Chi su ko na xun ti ta ngo xin ni, kim chang jik du gul. Da ki ko chi par giang xin, ko bie tuan du ga wa chang li dee ba chi. Da mi ne, ko nga si ni, mi xin ki so chi sim shi. Wen giang kui di da le sam si mi bar, da le lo da ta, to ba kwa na chi. Nengi senpar zuzi. Minamgi kowur, gyewo kamanjin si juebar chibatini, migabur siyama nakbu yobsi rangdu chi. Dagi na shunti itundu sacho mangbur soni gawa changmi chi. Tar sati le di kyun namta ngosin. Nelu gyumzen ti le kowu chida sangxin chiri yumi kentsu dobar menu sam si ju. Zhaxiawei demgyu nian caibie ji le cenbu wan na shi. Guyongki nangmur kuo ni gyewo kamanjin si yinbi, na shunti nyeba chibie lenzi kuo le tubar nyambi kongchu. Ge wu zha xia wo ti kang bu xi du lo su ju ji, ni nam xi xin lui bi nga se dung qia war ju. Tam qi se tan qiang ran cin bar qie bi ji le, ga ga zhu zhu nga ren kim tu xu zhu wei cin, qi zhu mun lam dun bi tu le du.
大家听得出来，中文的茶馆面前，我同老年带多吧，几千提吧。去七里头，再去昆明广东送完，你去昆明穷村家，昆明人看，你看过了呀，看见，几波丢过吧，也是么？他呢，退休听不多吧？去给昆明七里头刚强做生意，没吃饭呢，俺们什么他的几个人是根本穷完呢？大概昆明人这个七里头，叫上了民族革命穷心。

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ane ngarang chu ke da ti she di go re da te se ka wang ja ne do ka wang ja ne do ka wang ja ne do ka wang ja de term su ku yu sta ti be ane ngarang chu thum lo na lo la ne do ka wang ja sa ji be lo ka sa ji ane ti sa sa da ne do wang ja sa ti go la ane nang de mang bo shi tu de ren ci ji ni xie to ma song a da ju ma mi se ke tin de shi ne yi da tu pa ti ka re do sa na tang an ju ge pen cha na gujo da ya ki juno ten zu ki ene konju dang ju chi ya ko wang ja dang yang na ane dang ju ni ge da to gu lang lo de ji jo da ji jo de cha pa da ten de ji su xia ti dan da ti ni ba dan da juno dang wa go chi de ji da sun ba ti ka re do sa na tang an ju ken ji go chi ene chi ju den ba da dang juno dang wa chi ni ba ti ken ja ro ba dang ki dang bo de ji za tong da da ti na lo la chi ju den ba chu ru xia dang bu ji de ka re su do ne ma ngan ju ken ja ge ge yi do le zhi go ro ba da dan da logdu ki kenja ten ti chu go re ta ti dan da dan de ki ta ting du ki ngan ju ki ta do lo zo dang da tun ba ba shu ji bo men ba ta na me na zo ki ta la ti ti chu gu sa re ni ba ti ka re su do le jun che yu bi na ane ti ngia la ngan ran zo ta ten ti tong yu ji re san jo ten ti na la mi ka se ki ane pe chen da mo ta su ta dang ye ta ji ane ri lu su ta ten ti na lo su su pa se ki ma ti ji mi pa se ka de san jo shi to wa han ba chi ji de ya ta ti ngia la be yon de to bo ba tende bom ramba ji mi ke ne ba ko chem de ni sar wa koran ke pas ka ma ti mi ba ke ang ta ge te ji tan do ha ba si ne ju ba ta tende yu be na ani kan de thak ju chi gu me ti se bo chung sha ta sun ba te gar so do na ta ga zu ding ya ma yo re chong be ke ta chong ba ki ja la zo de koran chu ke ma be ti ga la ani ma be te pe chen bu ki tende ma be ke te be wi na ga ran su ge te la ta le ma chen de ju ri si ti tem be chi sha ta si ba te tang anzu tanda desa ganga chongchen nalo desa ganga de ene saku saku chi chi de gor ba ti ta tin nalo la ene pa zu ta tin de le de la shap chi nyen ke chen ba ju ba ko na zu ke ene nge ma na ta chi sa cha mang bo ji la ta kon zu ki cha ju tun zu ji chen da ge bi ki cha ju tun ji pe ge du ta tin de yu bi ene tin de ke zu shi yu bi na nga rang zu ge tanda de le ki shap chi ken ja tun zu la chim tu bi ka wang cha tin de tu de nge ma yo re da yin de de se bo chung sha nga ba de ka su dong na ta ji ta to la chi ji ya ne chi ji penalty shu sha tin de ji ki ne ju ma mo thuen ji ne ju ma mo la so tin de yu bi na nga ju xie wu du ti de ge me se de tu ta chu ba de ka su dong na ta ti ka se ken ja so ro ken ja de ta ba chen gan ju kang ba zong bu che de ba kang ba ta kang ba ti ne hap chong chi ji ta kang ba han chong chi be chum lo ka han chong chi bu ta de che bi na kang ba ti na la nge ma kang la na nge ge mi tu ju ka wa zo gu me ba kang ba zong bu en chen zo de ju se ya ta de che xie chu me xie chu me ba ta de ke che sha ta xi ba ti nga ran chu ki de rin ge mang dun ge chum chu na la sa ba chu su shen ju ti mi xin wang ja go ki ta che ju den ba ta ti be han san ya ge sa ba su shen ju ju le sha ta tin na tang bo ti ka re do sna chi chu den ba ta pen cha na nga rang chu ki en su su che le man de kon la su su ki ta chi wang bo den de ji jin ba tuen ba ba men kan su ta le ya pu ji ji en mi shen ta le pe chu tang ro chi sa ta tin de che ha ke sam no yo re lan cha chu pen ni mang bo yo ba ta ti ko ki chi ki za tuen chu pe den ba che sha ni ba ti ka re do sna ta te she de go re pen cha na ta nga chu ji le conta quel est l'autre attention dans l'eau là là bas ta tu tant de poke pomolo là dossi l'on va ça ta ti carso na mi ti marang tu ti chez or va que ça trop pas chez ta tu trop pas pep ti ene ta ti dans un truc ta ti ko ki ne tu tin de chombe na ade kanje che ko ngo chez ko be ko le pese bo chung
1: ye char nga so long chen ta nian chen chen chen ti bo so kha gyu ne ni da mang dun chim shung gi na dun kha chi na wor tu gyu yo shi 이나 미라레 디니 소소다 조 미냠시 낭미도 동고슈 게디 키기 후교치기 산다다 카체나 테 롱규치도파 야나 키기 차람니 장문유비치 원소 무고와 제바치로치나 강저치고사 야 대단 저와 게디 키기 포마랑베 칸바 칸다기 미시향을 쏘나 칸다다 키니와르기 칸레 키게디 타동 침긴데가 등고유다 도드제슈나 지소 초외추 초와 기우시나 르터 치고나 니바도 침기 규시다 着当信不切地

0: 정의기 교화 성경 지구 타오나 샤만만 주 망등 팀송 데이터 체보다 뒤네 나서 냠도 팀록이 시작하지라 롭중 지도
1: sumpatika suna anju rumin ke wangja da and rumin suna me ke sorba ane bumin ke wangja suna ta ti ti sie sie de gore tan anju kele ten jore ba gongsi se ta konju ke wangja ten ju ke a kan je ji ane na ran sung chob che go yu me ti nang nang de ti ta ja che ru dang ji kan de sung chob che go yu me ti go le se bu chu sha ta sipatika de do suna me ke ki cha tri chu me du ro che ju te la kan go che go ba ta ti Peke chimboru tuwa ta tesha tina namba soli tindri yinjiri ngani pe ten kapa choto yonji karsa kampa zesu chinye yinba sarda jiki mama chinye yinba nganzu ki tanda chatin tindzu tanzu mi kiyaki chatin tindzu ani mi tindri tuwa kunzu ta suyuk pa zonshaga ni zonshaga tuwa ta tindri ni zui lade ya tindri zonye yinna dha ani tiki nyonye yinna dha tindzu chim giba ta nga pa tika su na ta tanda nganzu tindri ba genti tinchi ta tenzo bamba ganga ta cha cha se ya de pe ta che chenpo yidu ani zong ken cha de chu do zong nang dun da zong ka chang de ma zha ba ro wa ka chang xiao ka se ya da yana ana lin do xiao ka se ta yin de xi do pe chen na tin zhi tong yue ji de ka chang ji ge ti jian dan gong ni zhi la ji ji ma ma la mi qin chang ji mi ganga xi xia se ji ka ji du ni zi zi suo de dan ni de suo a nin de suo de ro wa ta yana ti mian bi ge ta jin ka chang da nang dun manja ba rwa khachang tin pe hangsang bo ge khachang tin de thije rwa hang ta mi mi kang ga tan ye thoya tin si nang tu tin de mem ba tin de ke yi ge tin zu yang me xian da ke ta ji pa chu gu ba tin de yi na mang dong ge gen ti kan ti ku gu yi me ti su gen ngun si ba sang wang tin de yo ba tin de zhen ne che bi na an di ko la ta kan de che gu me da xi xi sa bo su xia ta tu ba de ka su na Mikkei chatting chi nangdun de jia qiru dangxia, ta chatting ki nangdun de kari sugui me, ta pe terin ki chimlu na la pa ane di ki nangdun de, ta tanyi de la ane tenpo chi pa ma zi tanyi de jia qiru dangma tenri jiru xia. Ta nganzu nga ba, mangdun chimshu nanglo ki, nga bingi nangdun kari zina nyenri qimchang go ki ane di gori. Ta di nyenri qimchang nga ma, tanda dungi tozu ganga nga ma, loka loka loka chimlu xia xia gori ta. Ta tene ganga ruru che che mangdo chimshung na xaabarwa, nge ma loka loka xa jirwa. Ta di nang nyenze ki chimchang kuwa xa, ta nyenze chimchang kuwa la tene chi chu tenpa je tu, tangpo te karre xa na, ta di nganzu xe xe tari, nge ma na nganzu ta cha tenka puze bu ta bencha na jiru lontu yun na bukji xa, puri na bukni xa jiru ba. Ta di ki kuwa ki si ju te, ta tene chimlo na lo la, ta ji kuwa rang ji ene, nyumchui chibige tindrigi ta chachu tindrigi suyasha tichi nipati ane ngarang su sonye gochi ta puk soyaanke gochi ta ngema ane sonye gochi ta ti mangdo nanglo la tis cha ma changpa tindrigi yore ane ki cha ma changpa ta yana tis nyota yoba ta terinki ti nanglo la pes cha changpo chi sebo suyasha sunpa ta tisar sori ta ti karasana nganzu kaka chi nye mangda chuji ane kaka chi yate zamta kaka chi yate sacha nyingon shibi na Peter tuwa, kongzho da ngar jie ki tindri wolo chinje, ta ngani tanda su kaka jiga dhosa mangsi lu juli chinje, kaka chie shek uwarwa. Ani teringa chimlo di nanglo la kar tenpe che tunsa, nima sum chuki, mangsi juli chinpe tis uwarda, cho nyingi ka mongzi chinje, mangsi juli chinje kaka jiga tiwina, ani nima sum chuki, ta nima sum chuki, ani korang su samdo dang ya ka tuju tindri shite sha, tipe ya pushi uwar tuwa, di sacha mangpo jiga lu tiri sa, ngay na choyta cheche, ta choyta cheche, ani di ya pushi u chungbu res. Ani nima sumchun nanglo da kongchung garje tenzu nyunglu chingje ane kaka machiba tenzu chongduwa. Da chimchang ji kaka chebi na juzo ji ngu na xebi na da ji juzo ki tenling tala da teka zhuwa yudu. Ani nima sumchun xeabi na jayong chong yong na xebi na chimchang mambu ji kaka nima sumchun xugu ane kaka machibu ane juzo la pe pen chenpo to de ba tenzu yindu. Ani tige da ngime chota chebi da tenzu chem na lubu res. Da xiba de kaso na ana ngone yinji minji kaka chego ya tenzu yubi na riba yang di na lo la teri xa ji tamna saba tenzu yubi. Ben chang na da kaka chea de chumkwang chingbe na pe ti chigo rwa pa zu pardong chi jirwa pardong tuzu rinpo che ane chumda ma jeb che jirwa. Rida chumpo ngone xebi na korang zu simsang re ya bora che di go re riba. Da yine ya tenzu xivu chebi na ane tanda kaka chinye sazang tenzu ngone xe lo kare chenpo xivu rido. Da ti yindu. Ani tepe chanda ta chumkwang ki ta kunyi kaka che ma jubi ki teche ta mi chumta jeje tenzu che en pa tang xebi na ta korang ni sazang nyubo ti ane kunyi nyamdo lo chi se je nyamdo ma tebi na ane

0: rwa jik sanju gu niga jiri che che rang tinte che kwaya kare rang liya tengzo kariyo rwa. Rang nakso na chukdo chukmo do rang di lupchun chebe. Ani di tenja liya rang lupchun chebe. Rang chong gyabu re de lang zu chong liya jik rang liya gyab gyo da nite yue de le. Ina chong di gyago timlu da tunbu da koryo sungyab gan yuwe gan ne chong gyab gu go re. Che zang zu tanda nye cha. Bukulo chunchuki tando nishu sumshu kibche laga chel daga zuyurukduwa. Anzu thongya yorita. Zu kanga anzu gyaga thangya zhanda shenra chiborita. Namgyu khaji ki shenra chiborita. Nguye yu sa chiti taitung cha cha taimudu. Una chanta zu kanga anzu nindar chi diga kanga taitung rancha cha taimudu thongdi yorita anzu. Cha zang anzu chikita chonggi di rwa. Zangma yume da chonggi di denja yume. Nizu chunchu duzu. Totam yaukta nizu chunchu duzu juri yaukta. Tanyin ka taksa yagu machayabi na. Ani, dikze kaza yagu suyukyan di na liya, kanta chotehu miyab chicha deyik dunga. Chata di yindu di na liya, anzo inji mijik, yiksa naro naas, dita ring lopchen tangbu tutu shuwa yin.
1: Lese, tozi chikin alo. Lokina motune tri le zena tri shube nang tyung ngodona ro shi
0: la se ta ni bdi ngzu dinale ti shwan yin ta dang da ni ja yang khaba yong ni ma gu du har sa na khaba yong je lu zhi na ni ta mo zhi jia ro dang tu gu min du si gi mo zhi ni gu min du si gi tan do ba dang ngzu lo meng gu chim ba da lo zhen ti je da lo chu bei yue cha zhe ta yin le dinale ting wen meng gu lo zhen ti zhe tando da jingi ngaranzu jingi sumi zilakto kaba nale dindegi da jik sheze yore ngaranzu debi na dimingi ngaranzu lakto kaba nalo le dindegi da sheze dindegi susu ma pavlin sheze debi na daya yore
1: Yerubal
0: da inele ka jingi nga moro temdo luga rito nye bakba di titu zombi yin debi yin rwa
1: Yerubal
0: ani la susi nyedonde sheze da dindegi sheke don sheze ani jik tā tāpshī bīndu kāndhī chēku rāsī nī sūn dhīs tā sūsū kāngi shīv tū jī sūsū kā mēbē sūr jī shēdī gā dōngā chā tā tī yīndu jīg dī nā lī yā ngā dzū pīmī chāk rō mā tāng bī yīn chū gō tāng bū tī kērā ngā yā tēm dū lū dū ngā dzū chū gō nyū jī gī gāb cē shī tā tēm bē ngā dzū tū dē bē tā chū gō nā lī yā ngā dzū kām lō chū gō kā jī dzū mā rēs lē wā rā tā dzū mā rēs tā dzū mā dī lō sūn pē chū shī chū bū rēs shē bē tā dzū mā dī dzū dū yū kār sī nā chōm rā dī dā chomzhā tē zhūmī yīmē tēngā rūpa. Dā kāñchūmū jū kārāsī nē pēnē sū sūyab rē rūpa.
1: Rūpa lī.
0: Tīngā dzū chū tū mā sū nē chomba tū mā sū nē sū jīgē chomba tē dā mā dzū māngzō gā tōng tōyā yōmā rūpa.
1: Rūpa kī
0: nā. Anī chōngbē lūngbā tē kūkyō rē shā, lūngbā tē māngzō tē hā kūgū mā ndū kūgū rē shā rūpa. Rūpa. Shun chukudu, da shiwa de kanchumun chukje dunga te chukudu nga. An nga wak di ina kanchumun chukje takchoo che tukum ndu ruba. Chataan di indu, ani takchoo che gharu di takchoo che tukum ndu nga mesu nga gangba chasu ruba. Ani piki ngu yaku chayimdu sudu, ani jik jimchu nyendo sina cha takchoo chingi liya nyenda che kaba magyarun kyo kyesu nga. Di indu, ani takchoo de kanchumun chukje che che tukum ma re. Khalsan di nizu thati awri, di mitola ching awri. Chetan di yindu, ani di nalol ya, tak zaju che yindu, ani zaju che yindu nizu ganga di nalai, tuan yungu wri. Jig ne chugo di, chayl malinba chugo yinba, jig shiche. Ni ne chugo di shunglomga liya, doyak topda mayabda jig shi, togo chi mo doba jig shi gari. Anda ka toya mayabda jig shi gari, dila la ge mayabda jig shi gari. Dojyo topda mayabda jig shi gari. Ani di gali ya, dojyo topda mayabda gali, denzu yugi. Chik chulu di mewa di chik shee gre.
1: Rupal.
0: Ani di ngana shunglum ghaan chudu nga zo tokcho chugu tu kharasana tuy tewe tinte chin nal ya chik geri lu dung poma chiga kaba yungu dunga.
1: Lawal.
0: Da chisu kaba chayib na kyan lao shay sa tinte kiji chigu tu nga toks dung juus.
1: Lawal.
0: Nga toks chay kamlo baka shun chimbi yins. A

0: jata gubak tsiba gu nga tsuk dutsi nga long tenri chi kani shi lei na dutsi nga long ke nga tsuk chumbu tsi chen la penyo zo wanda te kanri chi redi kisa na nga tsuk tse ke jangkong dewa ta tenca tu gonda neba tsuma nyi dewa tenca ma ziba nga tsuk neba ke chumbu ke tenri ke zezu te tenri chao ba ta tenri chi kani penyo shu chenpo chungu yu sari de ma tsuk tsuma o te tena la long jaga piru tsibi ta nga tsuk san tsuri chi yin tsua gongshi kani shi lei na nga tsuk cho chongmo dan, ten tsu dan, cha ma chuba ten tsa nanshi dupo tanda kanla, goya chongpo tanda kanjo ten tsa nga tsu ke don da truwa da nanju ke changchun da jade tso ten na cho chongmo dala xiu chenpo ten juwa sa ma res ten tsa jun ten ke tsua kala shile na nga tsu ke xiu chenpo cha ju juwa sa ma re oda tanda je kala shile na tso ta chwe de ya po jite ten na ten nga tsu ke maungpa la nga tsu ke chumbu tsu ching na tsa ta nyongru nyongru nroju ta ten tsa na zu da zezu ten tsu ti cha juwa ba ten tsa tanda jing yong sa re sang tsu rito Tanda yana nga su minzi kong yina goteng ka ta minzi kong tiri cha yoris penpa zong minzi kong de. De maungpa la long jaya da cha ta ya tanda tsayo na de nga su maungpa ka ta nidyo kan o tiri chi zotu na de nga su ka manso ka rongdo ti dimo chi yung san gus zotu chari nga su na ta tari long jaya ndu manso mangpo chi desa ti tingi yina chi retuk mudo de nga su puna la jaya da nidyo kan tiri chi yabu chi zotu na de nga su ka tina long jaya pa ma se long tang nga su ka shubha tun tinsa kanka da tun de nipa tila maungpa la tida chumbu ka nasa tang maungpa ka nga su ka ta long da ka pion yi tiyo chenpo chi tansa di samso tiri chi yo
1: ta meza jaya da long ju chi ya da tanda long jaya da tanda ka sum yor wana
0: zhe zhe ge
1: tiki nani chumbu tiki jing ki nebyan gu nishin kagi pinto cha yu na
0: da tso ting na nga su ka cha jaya da chi tinsa nga su ka long da long ju ya da nipa jing gu nishin da jang shu ya da re nga su jir su na nipa tiki zizu cha ya da tinsa nga su ka ka la ka jang gong da diwa da tinsa shin na long ju ya da ya shu jing sa re te tika tina jina nga su ka tso da jina long ju ya da chi tinsa nga su cha da ya da tinsa tsu me za tinsa jite ma su ka rewa jil teni te ma su da nipa tiki rewa teni te nga su ka nipa tiki teni di kang di teni chi tinsa jiji mi ji ji ku aya nga su ka minza ko ni ji shi na oya ta dutsu nga long di rung yun di tso ta kandri jiri san na nga su ka kuyo song shong ta kuyo song shong oda tinsu yun di nalain oda tinsu kani yang shuwa jikri shuwa rinpa rinpa jia sa di di kongso kanki ta uti namba ka munti yuya sa di di nga su ka shang chuti kanda chuti mna bumi chuti mna rewa shi ni di nga su ka za shuwa yin na ri jama yin na ri dutsu nga long ka mena nga di katsi katsi tuku se shang ka lu pa chi ta nga su ka kandri zogri chayi su rici za shuwa katsi gori jama katsi gori zo lo da ri la shang ka mingong lu pa ta le ka tengen te ri tengen te su di nga su yin na long yin na ting ma nyi nga su jada jibar chi jada gupa kama rici che du chi oda tenri rici ngu zu gori di ma wong pa la yin na nga su ka long de pa jun rinpo chi ten tu na rici san wii san su rici yo di gang yin su na di nga su ka oya tena chumbu tsi jing ne pa mangpo tensa chumbak nipa mambo wata tenda chik sani rindu di ten nga suga dutsi nga long tak penyo xiu chenpo chi yodi ten mambo pala gang tutu chi xiu chenpo chi jetu na san nyug rinpo chi jetu na san lik ten senshu yoy
2: Nyewe luyo nang penpa la zong ki chumbu tsik jing ki nipa si chu rang xin ki rogyor chepo piyo ta zong chi luk tang piyo luk sowa chikwa sung di che ne chumbu tsik jing nipa men chui chepa gao yu bi pen di sangbo tuyong yu bishi wana chi luk menpa tang piyo luk sowa chikwa men bi chumbu tsik jing nipa men chui chi bi gyu dim chu rang su su men chui tab lam tang rang su su ge zin min dawa karin tuyong bi che yu resi na
3: gong kasa nga na bamba zu mi zi kang ge men pa lo zang ce ta yin si de ne nga su de rang ka zang de de zi nga lam nung ge lam zha gu yu resi de nung ne ta de zi nga lung ge ta jab sa ge ne ge zo re ka resi na rung wa yin la zheng kum xiao ba tang zhe da lo ba ma nyung ma sa zha ca do ge bo xia ri qiu zi nung ne ma li gu na nga ba yin zo qi na ge ne che da chun bo za ge la su bi ne ge jing ge ne gang ba da la ba zi su 생바조도 듣나나 출근만 받다 컴바조도 파장 못 봐. 타나 샤와라서 비기. 근데 네트 소리 듣는 지진들 좀 저거 요새. 나 제 전부 작아라서 그래. 뒤 나한테 있나? 아니 전부 적신해야 돼. 아니 영어서 조치야 되자 그래. 요새. 전부 적신이 있나? 아니 영어서 표면이 있나? 전부 적신데 다 굳이 빈스야 되더나래. 전부 공부도 해요. 요새. 얘는 카드 될래. 딱지 취소 있나? 시 같은 거지. 나게 희소빈 등디 소르기 희소빈 있나? 다 굳이 빈스 그래. 다 표면이 처치면 돼. 전부 그 공포도도 그여라도 있는 카드도 나래 대래 제바시 지저레마도 어느 전부 태각을 전부랑 제스야 저기 다 동의해야 미스 때를 쓰는 그 분시 인지서야 자야 요래 전부 있나 대

0: ji chen ti dar to gui bei gui bang jun zhen xi bu ne zhe gu zu bu qu qie ne la dun go gi zhe yu xi zhe ka ya ji sen bo bo nam la wo zhe xu zhi yu tong wang ye xue ge nang du di la dun xi chen ti dar to gui bei jun zhen go le yai ne ge zhe qi jing yi tuan ne wo zhe qi zhi yu la dun xi chen ti dar to gui bei jun zhen go le yai ne kebe chula ya ina shiba mitumu sinere tawa mijigwati de keyoma de jikdun rangde latin shi chanti dar togwe gyumze shebe gabla ya shamsegi cho di yegtone ngodun nangde teyang tangbuti latin la che dun yuba tekung ne layi di na kyopchiwa yisigde kyopchiwa layi di jinju la dogu goma de latin che dunbuti gena ne layi di la tang nanyi di na jinju la dogu goma de dogu go me zang layi gi che xian ngabu le jang ngabu di gena ne jang layi di jugo chewa kyopchiwa yinba di na gyumzen tangbu di xie gde gyumzen nipa di na che dunbuti da la kongdu songwa nangxi mashi che na che dunbuti gena ne na tang nanyi di jinju la dogu go yoma de Te zhe di ge sangwa lo rangi ju yu du gyu be jin ju yi ge le de gu gu yo de. Che zang nala nyi ge che xian da ge cep che je kang di ge pi ju cho bo de. Di na nga se na gyum zhe nyi ba zhe se go. Che ba du le yi di na cep che wa de. Che zang di na nga zu gyum zhe jik che. Xian gyum zhe ka di xia bo de be se na tu la suwa be la dun ge che xian chu bu. Le yi nguan su shu bu tang kye me be tuan den ba. Bina cha xa, pe du lo dabu le ya yi na, di la dung che tu ti, nubo ka di tuan ba dhubay si na, pe la lo se ya gi tuan da di den ba di. Che zang, tu le so bai la dung ge che xian chu bu le yi nguan su shu bu tang kye me be tuan den ba yin zang, dine gyum zhe te da la den je la dung su le bu zhe. Hong du song wa nung xin, la dung ge gub di ri, tumi zawa ngu den ge guang ba nung xin xie ba yi na, Lé tang, chi tang, dine tang, tingyi cikab si. Nama ngay cha ne, la dun che gyu, kwa dun dian zu di na, nga zu la ngo dun nang ba di. Ta yin ne ma ngu chun je shi be tip di nang la ya, da zhu gyu jiba di nang la ya, mi su, o, na le ju bo ju shi shi, nyang dian nang ba di. Dian nang ba di di, dian nang ba di ge, tu mi za war, ngo su ma dian be, tu mi gong ba ma yin ba, tu mi gong ba min ba jik la, ngun zi zawa na nang gyu wa ma de. Gyum zi ka zi si na tumi zawa na la kisan nga zung o du song si ma nang xin jin ju ju yi tun xin na si ya la soba. Jin ju jo wa kya ba na si ya la soba. Di ci gang di nyi ki ta la chung we na ri ri chung sung wa la. Na di ki chang man ka zi si na mang gu na le ju gu ju xi xie be gub ki ta kien zu xie ba di ri. Che zang zawa la ya nga ngon su tenpa di yi na ta nang du ngay ngon na xieba re de teni di kar mang chun je nalai ju gu jubshi si sungpa re tong tu changma ngare chewe na tumi gongpa nyi re si xue gu re song tari ki la dun gu ki nang du xie di chibe nang du nang la ya ngan zu nang du te di re di xin ta lop chung tang ngo du che ki che si di yu che zang Yajie Senpambu namgi Che Diri gi Piju Chidang Tua la ya ina Kangne Sen nangje Che Tida gi Piju la ya ina Togwa meba ji Kienguwa di ina Kechimu risha Xiamna nge Ladun gupsu sungwe Zawai Chik Tida la ya ina Jeshe ji Chizi yu
1: Sengye nambu tsu kongkam sang. Tanda kenam tsu sin shimba tene, pen zhong longjin nyingchin le gong pege longjin ki longjin lopchi le chen shi. Le chen di nang, pen zhong lopda che me gegen chimuwa cilin doji la ni, pege da zhui ribye ko la chi di nan xin yue bie sen na yub shu.
0: La dun gub zawa le ya yi na, ci gang tangmu de dinde sungba de, Jinju yigi jun nam le sumo zhe, le. Jinju yigi jun nam le. Di gab ge le zhi duwa la, di gab ge le di gawa zhe. Da gawa zhi duwa zhe, lo su jibe tunda duwa la. Gawa zhe, ona gershi jin.